Ebara yaitu ya kirokino ya kurubate eti. Wana handikile ya gamba hali talent ya mtekansa wakalitanga Spice FM webaru wabuhereza wawe nkusima. Talent ndi mukiara mofu mbono msaija wange tuina umwana omu baitu ekisibu ekiroho msaija wange wabuwa kuika umbantu na hinduka ni efuleki atali. Omusaija obwahika omubantu natandika kwehaga, natandika kurangira abantu obunako, natandika kusasanya sente, kugulira abantu n'okunywa emyenge eyebeeyi. Ekintu ekikusinga ku nduma ya hamutima nti omusaija ono bwe tutaho mu kataina ekiagula kebisabuni, era osanga akozeseze n'obusente bwange ng'omukazi. Talenti omusaijono turuga mu meeting za abantu. Omusaijono asasanyize sente era we tarugana mu meeting ezo. Abaine emikoro erosanga ayiragire sente eza taina osanga agwire no mabanja. Bwe tugenda honko omwabo mukyalo haroho owooluganda afiire, omusajja wange kwenda kweyolekya nti mugayiga mahano muno akwata napangisa emotoka etugenda mukyalo. Bwakuba atayidamu hakiri yehora esente asigala mu mabanja, baitu agenda atandika kusasanya n'okwolekya mulingo aina sente. Ate nga we nkuhuura bintamire habwokuba ngenzire kuhandiika ebbaluha eno bimpingura ineho. Habwire buno haroho abaku mubanja bakwenda kutunda enju getukuraaramu. Habwire buno omusaija akairukira omwabo yangamba ntabaza nambere ali kandi ntaikiriza kutunda enju mbukandi ntaikiriza kuturuka enjo. Baje nyo wenkoleki akusaba bahuliriza ba Spice FM kumpamu amagezi hakikora.

Aha, kali, dakika zili kuna mwenda zonka, tuwetila nizala sazi kuja kuba mukangeze yangwe. Kwa za kusima, webale kuboro hulirize, baitu kandi.

0: Rage. Nitumazo kusimemiti. Nevi muli. Mule tobu anabukaga Diplomax. Nga kakura modification. Nga kayeru kama. Biwa gidwa. Centenary Bank. Jane Goodall. Stanbic. Pepsi. NSSF. Naman tuwe kagadi.
1: Mwije. Bakyari mwije. Tuwa tele vibe na Rage. Mawe.

0: Musimaliachi
1: kakafa. Musimaliachi pote baga msaje na fudi chwa rika kuboko. Bane muta nisonge ya wane gai nga ila. Yenze. Nzi jachika na kupa masivu nyo bawa mchi.
0: Ugandi danju. Exclusive from Janet C. Yazi mi blaku mchindo besiyo mna. Mubangali ebulaya. Mwite. Ero. Oteka kakafate kugamba.
2: Kugambi shoru kwa.